a man penimfoɔ no na na doda nkwa no mu ta frɛ no ɔse ade ayɔ Ubehu sa ya papa John Mahama ubehu sa omu esan mrani sa omu se on ne tija tango masuo Ubehu sa ya samrani sa na uchiada Ubiya ya samrani ya na uchiada Mina na kufie jaya di mitono Minkaida papa ima misika Na obefia nuo samrani asafuaka Na Jessica pa Ubehu sa mitra ya deng Udi ya cheki Bible mu baby o ha ye sorry Awuradea Jehoshaphat kon wase me padwom tofo Ajun tofo e to jum sa na fei osoro akoso wa funtum na fe commotion asi commotion enipa na akabomwa omu ni Israel ebeko no Israel efre Awurade ye ya ne safe won ma twa won ho eko we hwe wo ye nim no de asi nim fifum no de asi nim fifum sia sania ye pege Awurade Shia senia ye mana so Shia senia ye kamfwe radikasi ye Uya diye nipa diye no uya diye utabo nipa mrane pa But enti uni mnyanko poni mrane bakukra Ye besa etie niya Mimei Suzy Enema Because wamo ye mema Bishop Usu ansamba Uti wamo ye mensu mema

Oje ti kakali adua so ne so. Yeah, my elusu ko shei. Hey, hey, hey. O na mi e mama. La ba ba ba ba ba. O kumulono. Yude mo busi akwo mu jata no. Hey.

0: ne show ni
1: e ba no ko e ba wo sports mling
0: kemi show ne show ni
1: e ba no ko e ba wo sports mling
0: kemi jele